0: ba fe o timi yede
1: enyi so
0: samia na kachia samia na yede
1: a kachi
0: hwe obi asabi wanya stroke no obi timi ma o timi bo na boss wo
2: yes
0: o timi she na tali o timi bo ni bet o timi she ni popo
2: yes
0: e ti na wa wadi hwe afa wo se o yale se wani ama wo so na yale bi ato a ama wa ba mumbu
2: yes
0: timi rade
2: yes
0: se se rade so hu mo bo
2: yes
0: e po sa wo na wo ye ya na po nyo na ye ye pa die ti abone ne ana yale ne ba ye no
2: Amen.
1: Amen.
0: Nyame oye ya safo.
2: Yes.
0: No sa ne mayale. Nyame sa yale. Ama Dr. Fojit ke. Nyame sa yale ama ya safo po ya GBT.
2: Amen.
0: Nti emi nyame nkasa. Twebe nyame.
1: Twebe no.
0: Nyame bejo.
2: Yes.
0: Twebe radio.
2: Yes.
0: Nyame bejo.
2: Amen.

0: beto awre ho sem beto esu beba
1: sa
0: oya beba enti sa bre no e wo ho edimobia na sa bre no ene ebra ye frewrade

0: ah wasa asem no wasa edin no wasa edin ke din we pa santen ni din o
1: yeah yeah
0: santen ni din ye din keto o
1: carry a second
0: na wakwakwa take size wa brand kaya se wo ye neutral
2: na o jiran finfin
0: jiran finfin hwe siesie ma bibia koso kama hwe etoto ye ko mu nya me am fafie ene nkewuo ko baa kam sa wa ye number 2 na apostle wu ye no sabe ye sie na ne ba pani nso akoto ano wo de ka hwe enema edebeba ene hoya edebeba se se so hwa anuafo no om group ni nyina kodifa ene ba akopɛ ate no na de ye me ya na ye me nwa pa ansa sɔre nso mu akyem yi no
2: eh
0: ye wa sɔre mpanimfo binum a om support one side ene ye wa sɔre mpanimfo binum om support the other side meanwhile no papa ne tiase ne sermon ne ne kasa kire nyinaa mu no okansem bi kire mu be papa ne wuye no aso mu ye afi akwete sa fe de obi e fight for the interest sasumesi enya sa position we dia ene me didi menom so on said there ti na me kasa se kanaman
2: oh
0: eko obi fie
2: ebia
0: oh ano ka ho me mu twie ka ho
2: ebia woni o mba me de me I don't know about that
0: aso fo on say se kanaman ba ofie sabe kromfo ba fie be wiade
2: we don't know about that
0: na kanama ofie no ampo no
2: osofo
0: ebia na ade ewia no nya chefa
2: wo ohore de mesro nka oba twi asan kakra
0: be dehia
2: de wo kasa ebia na mini twi bi o ma osofo obi ko de onu ko bata obi obenye ohono de twi san ma me
0: okay wo de unti matwe asan
2: oh de be men kasa minti
0: okay matwe asan
2: aha mo
0: de tie ne se osofo papa na ye japade bebre
2: mm
0: otia se
2: ba se well
0: but omo really well no dodo na wo de acha wo mo a emfiri na sene
2: yeah
0: omo enye ne ma no e no tetoto na ayede acha wo it is onhwe se de enye ma kwa se papa ne tiase no o kan se mi wu a munsi museum enfa me ntum ah me jidi se ye nyina ye awo se bibi sa e course mo build museum no hwe de lumba die ya wo se lumba so se no kwa sori ti na no kra ma e se o me kan se ma e no body ni bi
2: e no de me pese be kaso
0: oh it is over near ma e course na me pese me kan be bre because be se abo ano
2: sure
0: na no wa se de an di ntwesu
2: amen
0: na mo mesra mo se ba bi o mo ya kwa ko duru no
2: kan si ho a
0: insi ho a
2: na e ye
0: no mo redeem o mo image na back na fi yehwe kwa
2: me fa so advice ba ko a me fa ne se sisi an ka o nya ko fona o be ka kire no
0: be ka kire ko fona se
2: mhm e ye no mo onko so onko mo nka
0: mo nya foforo
2: na onka na
0: ko onko ni sita nche
2: mhm
0: enko pa ni che o so ye peni peni ye peni na o mo reconcile se de be ya sabi sabi emma enipa bebre obi ho a e ka fofo onko anka gina ntwa bo bidie
2: mhm
0: aba ni se bloggers bi ho a o ma to edi o mbe didi ho papa enti ka o mo nko a na nka takra wo jem enko so because e ko so no no mu nya news na fly na man for like it no mo subscribe no mu nya sika so hun tinka mesra wo mo se
2: e bia ono so be fi se me na me papa di sane ma na hye me se se me hwe na me tu nechi na obi a be gi sa tu me na firim se me mpene
0: papa no tu me o de ma oba no so ye tu me kasi wo
2: da be se o ka se I don't know
0: e ti na me ka se o mu bi nu
2: all right what the
0: entrance no mu sie sie wo mo ntem
2: okay asampa 94.7 fm I had a lot of messages yeah but let me bring apostle my friend Pastor Richard na onfa ono so ni de embra na afi yenhwe se e be bi phone lines ne kakra also for Richard
3: as ever
2: e bi apostle die die be do ni as a man of God nyame aso fo se sabe ye class fo bi se wo wi ase ni de pan kra be wu na ye benya aye na ye kama how much more wo a also for Richard awu ye so fo be wu be wi na afi na nsansam bebre
3: Sefa me da se. O manage time no. Remember se time no. Birthday nyo mbi o ha. Ya beto. Champagne su de si si o ya. I was a pop in tea. O shek time man. O di sa nyo me jina. O di sa nyo me jina ka.
2: Alright.
3: Okay. Sefo. So many things are going on in my mind. But my men fan bako. Nia penyi no ose abofra na ye ne de. What is her problem with the junior?
2: Honestly, brother? I don't know.
3: It's interesting. Now number 2. Ankasa ne ma isi ya se na sofo kakareka evangelist kan. The time I do really well.